Sabi ko po wala siya karim. Burn Savannah. Savlamar. Yo, Nigril. Kingston. Spain Town. Portmore.